0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Ay, nananakadi na pa ako ko kaya bahala taga nakadi spitang kirim salam eh.